Muga-muga sing rebut calon bojoku sesuk disamber mbledhek. Uripe ketimplak-timplak. Dheweke perjurit sesuk nek maju perang mati dhisik dhewe. Ha ha ha ha ha ha ha.